0: jẹmọ olorun alafia yo ba gbe tamatamo o yesu mi o awon nikan kan lo se yi futa ha o se baba o abi yamo ta ye ro pe ko le je won omo lojo ojo si ma tin je won mo mo pelu awon agbagba meri le logun tin be nu we fi ori kerin ese kokala ti won ko mimo mimo si oluwa pe iwo lo ye lati gba ogun ati ola ati yin oluwa oluwa wo ruko re ti niyin to gbogbo ile owo yin meji loke ke pariwo go go go go go go go sofa ke ye mane baba labi ya mani mo nje eh gogo ko omo re sile ku fo ori re loni o omo re na de si ma lu aluyo won ni ru ofa ye ko motomo o inu ikoko bale lo ti je unje omo happy flower san fun o de wo fonu le yen ayo lori omo ko ni dibaje wa jere omo wa joro omo o so pelu igboya wu pe ise omo asoju re o ni jonje omo ni ipo asan o ma de olade ogo lori omo re wa ri ese regbe nile omo re aye mama da igbese re gbodo da igbese omo re ma dara o ibi se ni lati mo ni lole wa jere ise to se lori omo igi oro omo re ko ni gbe lojiji ikoko be omo re o ni fo lo ni anu omi je kuro loju re lori omo lo ni afi ko nje omo to nje lowo lowo o nje omo ma yin ni o ye o yi ko le ni o ifati fokabale lo fi jo nje omo na aye o ni gbe bi omo mu o latara omo ara ma tu o omo olorun oga ogo yo toju re dojo ale o omo laso ni aso re oni faya omo ni jigi eni ko ni fo lojiji omo lade ori eni ko ni sidanu wura omo re oni di panda omo lowo omo ma da soro o odo yi saminu leyi wa sorire oni sileya oni sesegbe oni gekaje ide ma je won mo dale ninu leyi o eja la ko ni domi onje omo re ru o eh maya chapter
1: Music and vibes.
2: Awesome talk.
3: Every day.
4: All day. This is Jordan 105.5.
5: Station with a voice for entrepreneurs. Your favorite tunes are just a click away.
6: You feel it?
5: Jordan and
7: A will be discussing
8: the voices you need at work all day, every day, till payday are here.

0: yago eni to kaju embe la la owo to njo je mo pe mo ma akiri sore kan ile e lokan ti o wa e ki gbe baba won la kiri sore ni o weekend la wa ya dodo ti mi na kiri dodo mi olohun bo se ran so yen ti ba ti ku nbi ni se ago mefa ni ma wo ni Facebook eni kan ni 6 ni daji ni kutuwai ni fere njogi te ba n gbo fere njogi ago mefa ni daji woli odekun ni yo bo sori Facebook ma bo sori YouTube to YouTube odekun le papa ma wa nbi TikTok na ah nta dewo lana ijeta o le iyoku e la n lo pari laaro yi lagbara olohun awon ti an ti mo won ni lo ju won se mo ko letter si o pepe yemi o tun pon mo laaro yi eyin wo le nfe oju ere e pade woli odekun le Epaphras won si be ni gankan chat lori YouTube nisin ati lori TikTok ago mefa idaji o pada raye ati sunsunsun dada be se joko yen nje je mo pe oyin ayo won ni nuwa idupe akiri sore e woli awon eni to ti dele yoko kan ise tola yo yato gedegede ma o oluwa ni ki so fun yin pe ke mu mantu yin dani meji eni kan yan kachi ibaje white ibaje black ibaje yellow ko se to mu to mu a da bori ni gege bi ohun olohun ye fi kan joko la da kan bori awon ti an wa nu service lojo wednesday won mo ta denwo gege bi ohun oluwa owo godo kan o de gebi won olohun e je mo pe awon eyan ti won kiri dele won to lo nse won lori leyo ko kan
1: oruko mi ni Abiodun Taiwo mo wa lati Ibirede Osun ohun ti
0: Ibirede Osun bi
1: ben sir
0: nice
1: ohun ti ore tolorun ti fun mi ni 77 osu karun tori baba mi emi yin ma gun mama e pe fun wa
0: amen
1: mo ni gbo ohun yin loruko Jesu e ni fi emi omo e ni fi sise ranse
0: amen
1: ijo yi ko ni do yo ma gburu ni ohun gbogbo ti onikaluku ba ti fenu so emi mo ma ma dance o sele pe ti baba ba soro pe iwo e bere tekun tekun oh my god mo ma sunkun gan o tan ba ti ni ka bere o ta fe
0: e ma fomi je bere
1: ah baba mo ma sunkun o o wa sele pe ni 77 osu karun baba ni ka bere nkan ta fe mo ni a fe moto oko ni wa so fun pe moto wa ma de ni eyin leya mo ni a se mu mi sere mo ni awon mu mi sere ni nkan kan mo de ni mo ti bo gba to di after to leyin leya moto wa sa de
0: moto yin de
1: ore keji tolo
0: no we moto yi o de yes
1: ore keji tolo tun se fun ni 77 osu kerin baba ni ka bere nkan ta fe 400 ni mo lo tele emi ni mo so testimony pe mo si shop keji ni osu keta mo wa ni mi fe fun yi mo pe mi de fe se laala mi fe fo wa ara mi ra fun yi igba ti mo wa bere bi 77 osu kerin mo wa ni ko to di 77 osu karun ki n ti ra fun mi olorun sa se fun fun mi 11 pro max
0: 11 pro max ẹgbọn ẹyin wo lẹni fóònù tilẹ̀ ń tọ́lọ́hún ẹ pọ̀ tó báyìí náwó ẹ mọ pálásẹ̀ fóònù tó mọ birí mi wò láàárọ̀ láàárọ̀ ètò jẹ́ tuntun gánrán agánrán ọ̀tàtà ọ̀ṣàrà kí ẹ̀mí mi mọ́kọ́ yọ̀ǹda ẹ̀fọ́ ẹni bàbá mo nílò fóònù tuntun màmá yìí ó ní òní jí lọ́wọ́ rẹ in the name of Jesus. Ẹgbẹ́ sí wọn lẹ́nu.
1: Nǹkan tí mo fẹ́ sọ, mo tún fẹ́ rọ àwọn ọmọ ìjọ yìí pé tí wọ́n bá ń béèrè nǹkan tọ́nà ọba ti ṣe kí wọ́n tẹra mọ́ ogun kan lọ́lọ́run ṣe ó bá wọn ṣe ogun kan kó tó ṣe nǹkan yẹn ni. Oṣù yìí gangan bẹ́ẹ̀ time bẹ́ẹ̀ de mama ni mo dé sí ọdún yìí ló pé ọdún karùn-ún tí mo ti wà nínú ìjọ yìí.
0: Tẹ́ ẹ ti débì.
1: Ikú ọmọ ló lé mi débì báyìí.
0: Kai.
1: First born mi. Ìgbà tí ó ṣàkùsà ọmọ tó ṣaláìsí operation ni mo fi bí mo tún wá lóyún kejì torí pé mo fọ operation bí mo pé private hospital ti mo lò bóyá wọ́n mọ̀ ọmọ sọ pé kí n ṣe operation mo tún wá lọ lo Adéọyọ̀ doctor yẹn wá sọ fún mi after 36-34 weeks làwọn tó máa mọ ní kí n tó ṣe scan kí n má kú lè ti ṣe scan ìgbà tí mo wá ṣe scan yẹn doctor yẹn wá sọ fún mi pé 50-50 ni ọmọ yìí mo dẹ̀ ti mọ ìpè tẹ́lẹ̀ ọkọ mi gan mọ̀ pé ìgbà tán wà secondary school òkè ìbàdàn náà ti mọ bàbá bo e kan ni mo wa sinu pe ri e kan mo wa gbo communion ni odun yen mo de pada mi wa mo
0: e sa lo antinu aboyin
1: o ti ara ti mo sa ti le 14 years o mo ko se le won gba yen mo wa secondary school
0: won ma ki pe pe so si se se de ni ma ma yin mo
1: 14 years lo ti mo so ki ma fa rogun mo wa wa si program mo tan gbo 77 eso re ma jem gba yen lo re ma jem 1000 mo wa so ore majemu yen mo de ti wa ni didi mi ti koja go sef awon doctor wa so pe ti ti ma ti pada wa ni after 30 ni 40 kan kan gba card mi sile o mi gboro lo le o ma wo tata kin tete lo ma re tata mo de so pe temi ko mo wa bi omo yen lai se wahala lai se lala omo yen wa nile ti ma awon tele test 51 ti ma ti fe lo church ma mo let's go to baba mi I will go to baba mi let's go to olorun ojiji to ba fe gbadura o ma ni oruko jesu olorun ojiji olorun papa mi
0: omo yin yen na nibo lo wa ni ise o ti wa school
1: o lo school
0: abiye lohun
1: mo tun bi mi fun ile ni mo bi omo yen si o
0: e tun ti bi mi si
1: mo tun ti bi mi fun ra mi na ni mo
0: e tun bi un na
1: mi se operation rara fun ra mi
0: anawo e gbogbo eyin to je wipe won fo mo da lam lataro ilo to ri banu je yen mo e mo gbe lai lewi wo ya yi in Jesus name.

0: ọpẹ́ ni to ni from A to Z gbogbo ti mo ni lọwọ bayi kiki ọpẹ́ ni e je ka se bayi kin to pe next kin to pelu mi ise ta se ni ola yo yato gede gede ni wema ati ni gbogbo sona church no mi be ba le try gbogbo eyin odo lati omo odun 13 titi wo 30 service ti yo bere ni ago meje lagbara olohun awon mama mama ati baba baba lati 31 lo soke ise ti won bere lo nko jesus ti nasareti lati ago mesan lo soke lati wo odun ni ti wo moto bagi ele fe sokale ni wema e bere church olohun jiji ni garage bo je je pe laaro igbogbo awon bible school o pade mi tin ba ti ku lori facebook lori youtube gbogbo eyin te wa bible school pata awon osise church ti mo e je n fe leyi ku bayi gbogbo omo olohun to ba ti di on the 22 ojo wednesday wuli odekunle epafra yo wa ni ile canada ni bi ti ma ti lo gbe owo ni awon eyan te ba lawon eyan nbe mo nbe wa fun yin number to ba lo mo ni canada tabe lawon eyan oko re nbe nbe yawo nbe nbe eni ki won pade mi ma fun yin number te fi le gba iwe iliwo next engineer
1: oruko mi ni Oyedeji Bon omo Bolanle
2: nice
1: wa lati olomi ile se
2: okay
1: ninu ohun ti mo ko ni last year ninu iwe ewe iwe
2: ebi ajua yin
1: olorun se meji ninu e
2: eh
1: olorun mo be olorun pe ko se birthday tori mi ki se birthday ti birthday ba tin bo bayin gbogbo ti ma ti plan pe mo fe fi se birthday ma fi wo malaria o ma re mi so mo dupe lowo olorun pe ni odun mi se birthday mo se birthday mi mo se photo shoot nkan to wu mi ni mo je lojo birthday mi
2: eh si sick
1: mi re sick mo dupe lowo olorun
2: ijo wo ni birthday igba wo le seun
1: july 5
2: july 5 le se e wa won to wu yin e je to wu yin se photo ojo kan lojo mo gbadun won na mo je to wu e mo gbadun ko sese nbe emi mo mo gbadun abeyan omo lojo bi yes
1: nkan elekeji ti olorun se fun mi mo ni ki o to di inu osu keje ti ma se bede mi ko olorun si shop fun mi
2: ko si shop
1: olorun wa se fun mi ngba ti mo ko fe lo gba shop e ru ma ba mi pe ah ba omo ife ri shop ba omo ife ri shop to e pe ti ma de be mama ta mama se everything jo wes ta wa si church baba mi wa ni pe ka kunle ka bere nkan ta fe mo tun wa bere mo sun ekun lojo yen
2: ba se se loni yi
1: rara e ba se loni ta kunle be
2: so ipoju ati e na ti baba yi
1: ndati mo wa se na ba won ni lo ba shop yen
2: lo pa
1: teru ba si me o se kilo wa ninu bo tin dumo ru mo ru to ba fe pa ni ko pa
2: o pa ni bi o si
1: ni pa ni pa ni je
2: o si ni mo ru mo
1: mo wa tele je mo ni kilo de gan na kilo deru ba baba mi ti ni pe kilo ba shop mo si ba kokoro shop mi lato ni lo ojo keji ojo yen ni mo ri shop shop tutun ti won ti lo rara ohun ni mo gba mo de dupe lowo olorun po olorun po se fun mi ati mai mi ni pase mai mi na fun mi ni owo mo sa bi si shop mo nta food stuff ati drinks ni o se ati retail mo dupe lowo olorun
2: ninu shop yen
1: ni be ni sir
2: odido your beginning was small your latter end shall be greatly increased odi bi bere re ti wule ko kere to opin re yoga se wa ri shop expansion to explosion in the name of Jesus mo yan awon onibara ti o and the supplier the name of God the Father God the Son and God the Holy Ghost ta lo ni visa ti mo wo mbeun eyin na le ni o tan o ti dolowo e ma wo igba to mo yo wa to so testimony elekeji e

0: nata gomeji owura si mogala ka won eyan yo to ti mani ri fowo ko lorun ka ti gba ase atagbara fun ase yo ri lo se tutu woli ma ti wa de ni yo ni olorun sa bu pe gbogbo re ma para lojo Sunday o ma ba won da ma je mu ase yo ni ri ajo ofe yi o gbogbo agbara to nje osise bi erin jaja iliri owo ina adu ama te iwo ma dominera wa gba ase to nja ase yo ri ni gbogbo ona apa woli ma je mu atawon olorin emi lo ma pelu woli ma ti wa de ni yo ni sise re se ti baba o si ma pa se aseyori saye gbogbo aladuwa latago meje owuro nenu ijade ni ugas glory ministry slot 712 aloji koroduro church bus stop owo di oririn ilu eko 08033378254 they were na bale fara lojo Sunday a ma dororo aseyori le olori oni sase ti mo loruko je
1: from Lagos this is
2: Jordan.
3: This is Jordan 105.5.
4: Station with the voice for entrepreneurs.

0: Amen.
1: Agbara to ma mu ki ogo re kuro ninu koto idile gba
0: Amen.
1: Agbara to ma tu oku ahan re niwaju awon olore to ye ko ti soro o ya gba agbara ye
0: Amen.
1: Agbara ti ma mu ki eniyan ba egbe pe o ya gba loruko
0: Jesus Amen.
1: Bi Oluwa ti nbe ti agbara re nbe loruko Jesus Christ machine kan wa won ni o wa ni hoho mi ti gba se o da pa machine to ro so tailor ni
0: yes sir
1: wa ni o wa ni o ro so fun eyan ohun na de wa ni hoho mo pa lase ogo to ma fi eran fun awon to ni the same fisher to ni ogo ye ko farahan lara re wa owo to ma wa darin ajo re ru to fojuri owo yen gbe loni lori
0: amen
1: Shere to de wo ninu iran re ko tori re bere.
0: Amen.
1: Ogo fọlọrun loke orun.
0: Hallelujah.
1: Jesu Oluwa wa.
0: Amen. In Jesus name.
1: Boluwa ti be ti agbara re nbe, wa ri anugba.
0: Amen.
1: Gbogbo yin ti e ngbo wa ni ojo Tuesday. Ni ojo Tuesday to koja. Continuation iwasu ojo Saturday ni mo pari. Ṣugbọn gba ti mo wo iwasu yen gẹgẹ bi ohun Oluwa ko pari lọjọ yen ṣugbọn o gbọdọ pari a gbọdọ so pari ki e ba le mo tori awon to je victim kini yi opolopo lo po emi kan ti mo wa su fun yi mo ti wa ninu igbeku yi fun igba kan ri Oluwa lo yo mi ṣugbọn iwo na to ba tun wa ni ori ofe lati gbo iwasu to de ri pe wa ninu iru igbeku bayi ri pe o wa gbogbo ona lati yo ara re jade wo to ba gbo tojo Tuesday gbo ipari e lori lọjọ Saturday wa ri anugba loruko Jesu
0: amen
1: wa de serere
0: amen
1: koko oro ta nba bo na ni manipulation of what of undetected what glory awon ogo to ti dictate nipa yi ara e awon asiri to mo nipa yi ara e mo so fun eni ose to koje pe ko gboro tu si ota re saju re ko gboro tu si lowo saju re awon kankan wa to je bi pe ki eyan to mo ki o to koja legbe titi kan ladura kan so pe omo eniyan nje iwo mo pe logo o ye ki iwo na ti mo saju
0: yes sir
1: be ni ai mo ye awon ladura ti wa koja legbe won ti won ni omo eniyan nje o mo pe kini ogo re ilu oba lo ye ko wa
0: yes
1: won ti so fun iwo gan gbodo ti mo ko to so fun e ai se be to ba je awon ladura to je bi pe won ma nweju ni won da everybody po won de le lo mu wa gbela 15 wa ko ni olomu wo kandu ko lowe lodo at the end of the wawe gbogbo nkan to gbe waye sodo so to ba ti mo to ba so fun pe o ma logo and be ni ojo ti won so fun elisha pe njo mo pa o mu baba re kuro ni wojo ni emi mo eyan penu yin mo so there are some things you supposed to know by yourself even without anybody tells you so mo fi olodun mare be leyin ti olorun ti moru eyan to je iwo na gbodo moru eyan to ma je so ko wa bere fun itoni ati idari lori nkan to gbe wa saye ko ba le tebi to lo tori iwe mimo ni omo eniyan lo bi ati kowe re ma gbo awon apostle lo lo ba Jesus ba be wa su ere si die ise ti poju o ni emi o le ise le ma se ni to no mi nigba ti se kini
0: osan
1: to mo pe osan lo gbodo function dada tori orun bo ti anikeni ori le se kini ti o ni le sise mo asiri ti Jesu mo ni pa eniye peyin te so 33 years pere ni mo ni te ba ni ki ma sise la ro si ki lo su tojo ba lo ko wo gbo asiri tu si olowo lodo
0: amen
1: mo ma gbadura ke gba ti mo se gba ipe adura yen ran mi lowo gan mo de fe keyin na ma gba ori joni yen expo mo fun yin e ma gbadura lojojumo lu aso aya mi di orisun asiri ti aya re ba di orisun asiri awon to ma je ibi to ma gbe ibi to ma rin si o ma tu si e lowo so ni kukuru ni kan ninu lara awon kan ti an ba lo psalm 139 yen na la maka ka fast 1 fast 2 fast 3 yes
0: yes sir oluwa
1: oluwa
0: iwo ti wadi mi
1: iwo ti wadi mi
0: iwo si ti mo mi
1: iwo si ti mo mi
0: iwo mo ijoko mi
1: iwo mo ijoko mi
0: ati dide mi
1: sori gbogbo nkan to ngbo yen oluwa mo nipa re o yes ati dide mi
0: iwo mo iro mi
1: iwo mo ero mi
0: iro mi ina na jiji re
1: ati ona jiji far distance ibi ti wo wa ji sibi temi wa ṣugbọn ti mo ro o ti mo yes
0: Iwo yi pa ota mi ka.
1: Iwo yi pa ota mi ka, yes.
0: Ati ibule ibule mi.
1: Yes.
0: Gbogbo ona mi si di mimo fun o.
1: Gbogbo ona mi si di mimo fun o. Gbogbo ona mi si di mimo fun o. Yes, ka si waju so pastor.
0: Yes, nitori.
1: Nitori.
0: Ko si oro kan ni awon mi.
1: Ko si oro kan ni awon mi.
0: Kiesi.
1: Kiesi.
0: Oluwa.
1: Ehe.
0: Iwo mo patapata.
1: Iwo mo gbogbo re patapata. Gbogbo ti mo ma so loni l'Oluwa ti mo. Kemi to fo jade dadi ti mo. Gbogbo to ma gbo lori afefe loni pata l'Oluwa ti mo pe ti mo fe so jade niyan. Sugba yi ti o ba da ninu re to ba ta ba ti mo pe Oluwa ti mo un fe re lo ma yo kuro nbe.
0: Jesu.
1: Ba e ba mi kasi sale
0: sa. Sa iwo se. Iwo se mi mo.
1: Iwo se mi mo.
0: Leyin ati ni waju.
1: Leyin ati ni waju.
0: Iwo ti fi owo re le mi.
1: Iwo fi owo re le mi.
0: Iru imo yi. Iru iru imo yi.
1: Iru imo yi seke.
0: Ohun iyanu fun mi.
1: O se ohun iyanu luwaju bi pe ah ah. So tin ba ni mo mo ba o ba yawo Urias ko to di role. Woli ti de. O to se ati mo. David ni ru Olorun wo re. O njo lowo Olorun mo.
0: Ko so nkan to pa mo ijo Olorun.
1: Be ni.
0: Yes sir.
1: Ni lowo da gbogbo oro to tenu e jade l'Olorun mo o wa wo pe iru imo yi so won fun mi oni bi mo ba sa lo si sale oni nibe ni iwo wa bi mo ba sa lo si oku aye oni nibe ni owo re tu fa mi ba sa lo si noko oni okuku ki su ni waju re
0: Jesus
1: ma to ba sa fo dalia so Olorun mo e gbogbo sori eni ti o dale Olorun mo e ti o jade ti oni wole mo Olorun mo o la se ni agbodo mo asire pa yi ara wa
0: Jesus
1: bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ẹni tí ó ń sáré nínú ìpè tí ọjọ́ orí rẹ̀ ò ní kọjá 70 olúwa mọ̀ ẹni tó máa lo 50 olúwa mọ̀ ìgbà títí bí Joshua máa kú dáàdì mọ èjì tí ó kù babalọla jáde èjì wọn ò jìnnà síra wọn olúwa mọ̀ gbogbo ẹ̀ lolúwa ti máa ṣírí àtàkùn omi sọfọ àdàlẹ àbá òun lẹsẹ máa rí tó jẹ wípé bíbélì sọ wípé ó ní àmú olódò lọ ṣáájú ọjọ́ ìbí gbọ́ àwòyànkẹ́ so kilo fe da lola kilo fe je gbogbo ni to nsakiri oluwa mo odo woli to ma de to solution ma de o mo koko o mo single prayer point to ma gba to ma ni solution iwo lo mo sugbon bo ba olorun ba mu etan mora re beere lowo olorun dadi e fi ara mi han mi iwo eyan wo ni mo je who am I
0: jesus
1: e fi ara mi han mi to lo ba fi ara e han tan wa mo oro ti wa face si eh conductor bu e koni da fun e o de wa po wa face nigba to oluwa so pe ki o si afose kan tabi epe kan ti o re ise lo ko ye ko so to ba so o ti gbeja re eniye god wa gbo ti ọta ba fi le ṣaaju rẹ mo aṣiri ọjọ ọla rẹ ṣaaju rẹ tun wa gbohun ti won ma so number 6 re mo so ni last week they will divert so what epa
2: epa yes
1: won ma mu awon olore ile rẹ ni won bo wa de sina won lo fe gbe contract wa de gbe fe lomi
0: bi ya kan sir
1: abi
0: yes sir
1: Olorun Olorun ko sanu fun wa sir
0: amen
1: eyan ni mo fe re engine fun mo fe re instrument fun yo de pe wa lori phone dadi e pade mi nbi a de gbe ra lo lojo ro de pe apada pe ma wa mo o ni kilo de o lo mo ti accident sa be ni ko to di pe iye temi na se re si si ke gbona se ki se pe won die fight awon olore wa olore elomi sama o ti gbera lati bi to ti nbo o ti wa address e bo ti nbo elomi gan wa to je pe o ti mo ri olorun kan ko si oya langbaja mo se ise lo gbele lowo ade deko ade sule ore moju ore ade tun fun lelomi
0: jesus
1: so that's number 6 ni last week o ma dey fight e pa ton ba ti mo pe ogo re ma mi awon mu to pe wa saye de ni o ma mi aye wa dey fight e pa e pa lo sibomi number 7 connection with the destiny destroyer they will connect you with what destiny destroyer awon to ma pa eyan morun
0: jesus
1: wa je ke eyan lo ba ore to ma introduce eyan si yawo I ma yawo mo to ti pa be
0: I'm
1: telling you
0: sir
1: recently la gbo to mo kan to je pe o kan lo ki boyfriend ele
2: yes
1: tvc gbe olohun de sokun mo lowo o sokun mo leso de pe lo si uncompleted beauty olohun de strangle to fi ku o de your party gbogbo are ni kokan
0: yes
1: sir komo ye ma je doctor laye ko je do sodorun
2: ran ti lo
1: o ti lo
0: ti lo
1: so they will connect that destiny to destiny destroyer number 8 sudden sickness wa kan dede fi aisan si lara aisan ye lo ma ba yi titi ti o fini le mudiri wa sayo se o le je diabetes be mo so fun yin o le je isoju ni glaucoma tabi cataracts lo ma fun won ni gba to ri ran lo ma ri debi to lo o ba wa ri ran mo ye unexpected downfall ati debi giga tan ati ma wo bi ga de jabo be o mo pari e loni
0: hallelujah
1: god bless you
0: amen
1: so ri gbogbo awon nkan ti mo so yi to ba ri awon traces re nkan kan wa ninu aye re to ti tu si owo ta asiri kan wa ti ota mo to fi je logun o wa fu frustrated to de bi pe even gan o ti e mo bi to lo mo gbogbo kan ti e daru mo e loju why to se daru won fe frustrate e na ni o to fe ko sele na ni ye ko wa frustrated de bi pe kini o di le mo bi to lo mo
2: yes
1: wa ra nugba
0: amen
1: wa de serere
0: amen
1: oluwa mo e so mo ra re wa bo e sha mi meje asiri ati dide re lowo ika oluwa gba jade
0: amen amen amen amen amen
1: o muti o ta mo ni pa re to fi nje logu oluwa gba ko lowo
0: amen
1: wa serere
0: amen
1: wa ra nugba
0: amen
1: agbagbe lola o sare pade wa number 35 Shuaibu Lorin Street ibe lord quarter wa wa sele aparadija bi okada to lo church baba kan ti oke eyin ti e wa si egbeda bi oluwa ti nbe ti e o mo wa ri to jori radio le ti gbo wa iyanu asele laye yin
0: amen
1: e de serere
0: amen
1: gbogbo eyin ti e de si nbo na e pade wa ni ola program ola ma ni agbara wa si ri ti e se loruko jesu be ni ko pade wa ni number 7 olugbede street ati number 91 mo logede bus stop meran lagos ni ojo thursday ni e bara nu gba loruko jesu hallelujah la meta o
0: hallelujah hallelujah hallelujah
1: ba mi pe mi sori number ilale yi mo so fun yi pe ogun eniyan ma sare da wo lohun 0907070203 0916180568 15 6815 ma gbagbe bluru fo
0: yes sir
1: program yi bere every thursday august lo ti bere osu to bo yi ni
0: yes sir
1: lo bere every thursday ni aro ni ago mesan aro lati ma bere lo di ago mokanla ni aro program to lagbara ni program to si ma mi o ma mi laka
0: yes sir
1: gbogbo ayere to ba gbede be lo ma po loruko jesu wa ri ti e se
0: amen
1: gbogbo olorun loke orun
0: hallelujah
1: jesu oluwa wa
0: amen amen amen jesus
3: agbodo yi o agbodo yi o wa pada
4: ari wa ati ma ta adua ni gbogbo ojo thursday jesus oluwa wa ti ma mu awon ileri ojo pe se o le ma se mi e lori brand adolusola emmanuel ale ya kan ti oke wa ati mu se ileri awa fulfillment of promise go on with your friends and family this sweet Thursday to have an adventure with your maker, destiny changer. Finally, I'm here to do a job with my son. I'm a treat here. You want to man that I'm going to mass already. I'm going to tell you to my shit. This is not just a meeting. It is a prophetic hour of fulfillment. I'm going to tell you to yes, you man. I'm going to prophet to the show. I'm going to tell you to give a body of it. You see, you're my share of shit. Like your Thursday, I say, let me go mess up. What does it mean? Number 16 to 24. Ibi no speed. Okay, go to a gig. Blue Roof Event Center outside. Last signing. You want to mass a testimony?
5: From Lagos, this is
6: Jordan. 105.5 FM.
7: This is Jordan 105.5.
8: Station with a voice for entrepreneurs.

0: ese gba mi o mo tu ti de olorun lese kese wa solution soro aye mi won na ma so be nile eleyi la fin ki wa kabo sori eto lese kese fun ti oni ni mo bi ti e tin gbo wa oruko temi o yi pada oluwa to bloba yin na re o omo baba tin je odoleke tetin mo sin MC Giga Loluwa alohun tolohun oni leni baba mi ni oluwa ti wa ni kale ti bobo wa ti mo baba Prophet Olatunji Ebenezer Talabi tati mo si baba lese kese baba gbogbo omo Nigeria fe gbo yin sa
1: ibare o Olorun atunde olu
0: ka bi o si
1: anye ta wa ninu ile ta gbo mi lale yi
0: lowo lowo yi
1: e fi ara bale Olorun mi ni ise nla kan
0: yes sir
1: Ise nla ti Olorun fi ran mi yi. Ise to ni agbara ni.
0: Ise nla to ni agbara.
1: Bene.
0: Yes sir.
1: Ni aro nla.
0: Yes sir.
1: Mo ma pin nkan meji.
0: Ekini sir.
1: Ekini mo ma pin onje.
0: Wow, onje.
1: Fun gbogbo eyin eda te ba nilo onje. Ole ma po
0: yes sir
1: sugbon iwo to fe fun omo re lo nje tabi iwo gan ti o bi npa
0: yes sir
1: laaro la
0: yes sir
1: mo ma fun yin ni onje sugbon bo ba se de si
0: yes sir
1: lo se ma gbo onje yen si
0: bo ba se de si lo se ma tete ro nje gba si
1: bene ikeji
0: all right sir
1: awon eniyan Wo mo pe agbara Olorun o so kale sibi kan ju kan lo
0: be ni sir
1: bi eyan ba ni isoro
0: yes sir
1: ti isoro yen le eje so asiri fun yin loni
0: yes sir
1: ko si isoro kan ninu aye ti ko ni ona abayo ti e
0: ko si isoro na ti o ni ona abayo ti e
1: be ni Nigba ti baba mi sise iranse
0: yes sir
1: baba mi lu adorin odun
0: 70
1: be ni lori pepe lati fi sise iranse baba mi ni won pe ni baba Tunde Olu ni Adu Ekiti
0: kabiyesi Olorun
1: nigba yen Olorun lo baba mi pelu omi
0: Water.
1: Bene, bi eniyan ni isoro mi o mo ru isoro yen bo se le je ti baba mi ba ti gbadu asu omi isoro yen lo wa kan ni ko mu ko lo fi we
0: o tan
1: sugbon asiri kan wa wa tolorun fun mi ni pato mi
0: asiri pato
1: mi bene omi kan wa ni ilu kan mi o ni da oruko ilu yen Omi yi gbogbo aye o mo pe Olorun fun rara re lo gbe omi yen sibe
0: omi latodo Olorun wa
1: bene sugbon apolopo eniyan o mo pe omi ise ami ati ise iyanu ni bi eniyan to ba ni ambi aye lara
0: yes sir
1: to ba fomi iwe ami yan si Sari awon to fori ku ajankariwo awon to fori ku ajankariwo ti won fi ajankariwo da irin ajo aye won ru bo ba ti we omi yi
0: yes sir
1: isi ajankariwo yen baje
0: kabiyesi olodumare
1: sari ani to nsa isan
0: yes sir
1: ko ba mu ninu omi yi
0: yes sir
1: o ma san sari ani to woju olorun fun omo
0: yes sir
1: Ko ba mu omi yi a loyun abimo. Asa
0: yes sir.
1: Ashiri ni aye o.
0: Ashiri ni aye.
1: To ba ti wadi ninu emi lodo Olorun. O le mu ashiri o. Iwo ka ma wo pe kini baba lesekese so. Se bo mi ni, se bo mi lasan ni. Ero omi eleyo o so mi lasan.
0: Ato.
1: Kenya mari shagba asa
0: yes sir
1: ti mo ba ti fun ni omi
0: yes sir
1: ti ba ni ko gbadua bayi si to de gba to de lo dabia ni ko ri shagba beyan lo si embassy
0: yes sir
1: asa
0: yes sir
1: ko global film iwe lo pelu itoni emi mimo esa wo bi oyibo yen re ko ma fun visa
0: kabiyesi olodumare
1: sugbo mi yi
0: yes sir
1: ko sile ko omi yo si mbadan omi yo si lesa omi yo si nijebu omi yo si labekuta omi yo si ni ilorin omi yo si londo ha inu igbo kan lo wa lekiti
0: inu igbo kan nilu ekiti
1: mere gbogbo aye koja lara re wo mo pe olodun lo gbe omi yen se akore ke awon aye didi ogusi o wa nilu jos igba covid 19
0: beni sir
1: ni mo se program lori facebook
0: yes sir
1: lo pe mi pe awon aye didi ogusi ohun
0: eh
1: e mo ogun ton fi ja mo kunrin
0: yes sir
1: a kan ma ri pe won da kan so lara ko den ri awon to da kan si lara ko wa so nikan na da kan si lara o won da sara e won da sara yawo e
0: ah le kan na
1: beni mo fi oruko bo church to lo lasiri esa ko si bi ti o tirin de laye ko si bi ti o rin de laye o ri facebook lo ti mi lo pe mi mo wa ni ko je gbadua ibe ni olodun ti toka omi yen fun mi
0: asire la
1: oluwa ni ko lo bu omi yen o kuro ni jos o de wa bu omi yen lekiti o gbe pade mi lakure mo de pray jesus gege bo je ni ki gbe o de lo omi yen mo da kan yen si lara mi
0: hallelujah
1: okunrin yen lo ra generator ati keyboard fun wa ni church lakure emi ti ti wa gbagbe ṣugbọn oluwa wa so mi pe woli awon eniyan sukun awon eniyan jiya elomiran ona re ola e ma wo olorun lati 2019 olorun se wa so pe 2020
0: be ni sir
1: 2020 olorun se wa o so mi pe kin lo bu omi yen gbogbo ẹ̀dá tí ó ní ìlàkọjá láyé
0: yes sir
1: wa mu

0: Oju,
1: yes
0: sir. Se gba mi,
1: yes sir.
0: Won ma mu ikekekere dani lola. Mo ma fun yin ni omi ye.
1: Yes sir. Yes sir.
0: Eni ba gba woli ni woli.
1: Yo
0: jere woli.
1: Beni sir.
0: Yes sir. Won to le mu mi kuro ni Eko. Ma lo si Ekiti lohun.
1: Yes sir.
0: Awon kan wo pe ki baba ti e daruko ibi to mi yen wa.
1: Abi won ti expect pe baba si a ma se nu kuro won da ko e.
0: Ka won. Ka won na lo be. Eyin na efe mi wadi.
1: Eyin efe mi wadi.
0: Ta fi mi wadi. Bani, efi mi wadi. O mi yen gbogbo aye lo mo ju gbogbo ko se ni to mo pe Olorun run agbara sinu e. Shari Arola,
1: yes sir.
0: Mama fun gbogbo eyan ni omi. Bo ba se nde,
1: yes sir.
0: Gbogbo eni ti ise re ti daru. Iwo ti ojare ota,
1: yes sir.
0: Iwo to ori alaanu,
1: yes sir.
0: Iwo to fori ku ajankariwo,
1: yes sir.
0: Iwo to bima,
1: yes sir.
0: Iwo to je pe ami aye nbe lara re. Iwo to fun eni onje oju orun je lati fi baye je pelu aisan. Iwo to je pe ajankariwo ojojumo ni. Iwo to nlala kala. Iwo to pe ile ba to ba fe wo be ru a ba e o mi lo ma won sibe o mi ni oluwa lo di diran mi wa lale pe o mi yi o ki fun gbogbo e seri aro la ma le o ago ago me fash ko sibi tero ti ni wa lola esa o nti mo so ise mo pe nigba miran wa awon eniyan mo pe olorun ni won pe ni oba to fi nkan kekere solve problem la.
1: To fi to lo nkan kekere fi yanju isoro
0: isoro la abge isoro ito bi gan sugbon nkan teyan o lero lolo ma fi solve so any kind to ba gbagbo to ba nbo laro la to ba ti ni gbagbo ma wa
1: to ba ti ni gbagbo wa
0: no to ba ni gbagbo ni ko wa tori ola yen de lele mi o ni so pe ko sanwo omi iro iro iro mi o ki ta omi mi o de ki ta ororo e wo ise iranse wa ni be ni e wo baba mi o ta omi baba ti olorun pe ko to pe won ta omi baba olowe o ta omi won ta ororo that is why o le gbo pe mo nta omi pe mo nta ororo never iya odi je mi debe
1: laye
0: se ri aro la ma le
1: yes sir
0: iwa iran se yi ti owo aye ba wa lara to ba wa lara omo e
1: yes sir
0: je kan wa lara na o inu church yen lati ma ko bere si lo omi
1: yes sir
0: inu bodo pe
1: inu church
0: inu church e ni gbogbo eniyan
1: ti ma ko bere si lo
0: ben na ko fi se si agbara fun gbogbo eniyan eru ma ba aye lona o iwo to ngbo mi ma je da eduro bi aye bi owo aye ba wa lara
1: yes sir
0: ta bo wa lara omo e ta bo wa lara ko e o wa lara jesu a fi omi yen sawote
1: amen
0: sir kenya gan ya were o mi olorun a fi se wo so fun
1: amen loruko
0: yen ni aro la tete de agogo maru idaji
1: yes sir
0: le ro ati ba de lola to mu ikekekere dan to ma fi gbo mi iwo to de ni lo nje iwo na ma lola bi o ti ajuke kere a ma fun e lola e bi oluwa se fun eyin na wo ye igba ti mo tin pin onje bayi
1: be ni sir
0: mo pin onje mo tin pin onje lati bi 3-4 years ago now a de pin every month every day a pin bo lo se fi ran wa niyan ojo fi ran wa niyan o lo ni ereju e wa gbo ibigibi to ba ti nbo laaro la
1: yes sir
0: to ba ti ni ogba ogba agege so fun olokada pe church baba lese kese lo lo ni mo ji sola legbe oye metun fi egbe oye metun si kan maru e lo sibo mi church baba lese kese ni mo ji sola legbe oye metun to ba je agege pension ma no de agege pension so fun olokada pe church baba lese kese lo lo ni mo ji sola legbe oye metun bo se gbo eto ilale yi
1: yes sir
0: awon okunkun aye inu wo le dun
1: tori
0: won mo to ma sele laro la gbogbo ona ni wa ma gba lati da duro sugbon ma je da duro tori o le je omi ina laye re reti be ni o le je omi ina lo ma gba ti gbogbo ona re ma la tete de ni aro la wa pe ero ibanisoro mi fun o ma pe ka ma gbadura fun lale yi abi to ba nbo lana to mona ma ko to ba ti pe adari e o se ri ni
1: lati ba baba wa ninu oluwa soro awon number to ja si odo won re
2: 08069633352 080

iwa ati ise awon onila akaye ti mo ba pade ninu irin ajo anyomo oni wipe bi nkan ba sele laye ka won won ki dede bere si ni wa solution sin to sele ye rara wa koko wa idi ki lo fa n to sele yi ti nkan yi fi sele si awon e ba ri eni to nla nkan koja ti o wa di nkan to fa abi on to bere to kan dede bere si ni sare ere ye o ma ja si tiju oni pe to ma mo pe ohun o mo ibi ti ohun doju irin ajo eko lale yi nkan ni mo fe ko mo daju pe ese ki dede se rara ogun ki dede wa ja o lai se pe o ba nidi o si damu to ndamu yi alakoja to le yi o ni idi ti won fi nja ologun o de ti so fun o time and time with that number pe one of the reason ti ogun fi le bayi to fi nja o ni nitori akosile orun sugbon koja akosile orun ogun ki mo nja lai ma ni nkan to fa to doko ti e kale lale be ti nwole lo sun emi o mo ru ogun te nja emi o mo ru isoro te nja mo gbọ tẹnikan so wipe laduru bi mo se le gbadura to ogun yi o se ko ni se tori o mo bi ti gbongo e wa e gbọ gbogbo awon woli ti won gbagba yori adura mo ba pade ogun won kan ki dede gbadura wa lo wa die ibologo ti bere si ogun ti agbara awon ka ni abi awon nilo nkankan mi lati fi gbadura Elisha de Jericho won salaye Jericho fun ko kan dede lo ma gbadura bi ko ma so tele orisun ilu ye lo nikan mu ohun lo pa to de be igba e lo mo pe orisun ye o lo ni problem be ni sa o bere oluwa ki la se lo a ni pe iyo ati to wa ninu awo ti won ti lori o ni solution bo ba mo bi ti ogun e ti bere o ni mo solution o fe visi ese ki dede se bene omo yi o dede didakuda ikan lo fa bene sa oko yi o dede fi ele ikan kan lo fa ikorira yi o dede wa ikan kan lo fa esa mo ma so ni gbogbo igba alakoja mi o ki blame eniyan bi mo ba ri enikan ti o ran mi lowo mi o ni blame eniye ohun ti mo fe se ni wipe ki lo wa laye mi to fa ti mi o fi re ni ran mi lowo iye ni mo ndi pelu ẹgbọn ti jesu fi dahun ọrọ ti mo sọ yi o ni iwọ to n wo ipẹpẹ igi to wa loju ẹnikan o si kọkọ yọ iti igi to wa loju tiẹ na ko kọkọ yọ n to wa loju tiẹ wa ri daadaa ijo mọdi to fi ri kan loju ẹlomi to wa lara tiẹ to ba ri ẹni ran ẹ lọwọ ma ba wọn ja iwọ nikan si dadi mi sa ọjọ to ba ti ni iwoye yi ọjọ yẹn logun ẹṣẹ mi ò ń bá yẹn jà bí mo bá rẹni tí ó ràn mí lọwọ mo gbàgbọ pé àmì mọràn lọwọ ló wà lára mi ẹṣẹ kì í dédé ṣe sátani dẹ gbọn ẹni ń bá ọ jagun ó gbọn ó mọ pé bára bá ní ọ ìta ló máa wò ò ní wo inú amúkùn wọn ní ẹ kó tó di pé ẹnìkan ríran sí ọpá ẹnìkan ló ń ṣe ọ ó wá béèrè ohun tó sílẹ̀ kó lẹ̀ fún ọ̀dá kó tó wọlé alẹ́ yìí bó ti ń wọlé lọ́sọ̀ mọ́mì àdúrà lánàá ló fẹ́ bá ìgbà ibi tí òkòkò ti rákòrò wọnú ayé rẹ tó gbé ìpọ́njú wọlé mo bú agbára ọlọ́run wọbẹ̀ mo mú májẹ̀mú olódùmarè wọbẹ̀ kí agbára ọlọ́run kó lé wọn jáde ọ̀tá tó fúrúgbèsí ọ lára èyí tó ní kó máa báyé tó wá wò láti ta irúgbìn ọ̀tá amáyé ẹni kòrò irúgbìn ọ̀tá abanilayọ̀jẹ́ irúgbìn ọ̀tá aba iṣẹ́ ẹni jẹ́ orúkọ jésù olùgbàlà olúwa fatu nínú ayé rẹ mami kó o tó máa wò bóyá ìjà orogún ló ń jà ọ o ṣe kọ́kọ́ gbàdúà ibo ni ọfà ti bà mí tó jẹ́ kí ayé àwọn ọmọ mi bàjẹ́ bó o bá gbàdúà yẹ mo fi jésù búra fún ọ ọlọ́run wà gbọ́ mo sọ fún mọ̀mọ́ kan mo ní má kó fọ́tò àwọn ọmọ ìkiri in tó fẹ́ ṣe fún mi nílé kọ́kọ́ jẹ́ àjọ gbàdúà pé inú tí mo fi gbé ọmọ yìí tí ọfà bà
Oluwa se awote mama ye de gbo adejo bere adura a o gbadura ye ju ose mefa nigba ti olorun gbo adura mo ni mama o gbojo Wednesday lajo ma gbadura ko koja ose mefa nigba ti eni akoko to je gbon e eni akobi mama ye to koko pade anu eyi to jo mi lojuju nibe o ni omo obirin to ti yayapuya to kan wole okunrin kan lati le okunrin kan si le okunrin mi o ya kaakire ibi to ti ya kaakire mala lo pade mala ye wa so wipe kaka ke nlo e ma kuku fe ni yawo mo fe mo iya e iya lenu lo je nigba to so fun mala pe mo ti yo ile omo mi mala ni pe ile omo ko ni mo fe je mo fe fe ni yawo o so mala pe o ni lomo laye o mala yari po o fe de gbata de momo ni be gba mi baba e wo nto mo ti se mo ni oluwa wi pe yo bimo o wa ninu oyun bi mo se soro yi tori pe momo ye o lo si orisun ogun ye gangan ibo ni ogun ti nja o mommy ko to wo ita inu le ni ko kokko wo o wa wo le to ti jade so rere ti lasareti e jade ri o wa wo be se mo le nikan to layo ninu ile yi o kokko wo be na ko dojuko enikan to ma so fun e pe enikan lo nba eja loja ti o je koja o ya o wa wo ile to ti jade o ye nikan pe se kan ko sasejire nbe ri adua ta ngba lola niye e tu owo ogun ka ninu ile mi gbogba bi amo to bimo be ni owo ogun to wa nile omo mi e to je pe gbogbo omo to fe jade ninu ile omo mi won fe yanju e ba mi wo ile omo mi san owo ogun to wa ninu aya mi to je pe gbogbo omo ti mo mu oyan laya mi aye ikoro ni won gbe arena dubia cavalia daza oruko jesu olugbala oluwa ba mi tu owo ogun ye e wa so be pe owo ogun to wa leyin ti mo fi pomo to je pe gbogbo omo ti mo fo jabi amopo won ona lo e tu owo e lara mi isi abiyamo ye o la se lola ma so fu e bo se ma se mami tori omo ye o le bo mo gbagbe pe ese ki dede se ileku kan lo si lara e ti won fi raaye bori omo e ileku kan lo si ni sobu e ti won fi raaye bori omo e e gbo eleyi sa obere ka jo ngbadua oluwa wi fun mi pe an ko tora o ma fi raaye wole si lara o ni daddy okan mi dera o se na wa gbe fun mi lawe mo de gbe sile gbe sile gbe sile ko to di pe mo ran ke lo ran aso fun oja e de bere sin lole e gbo ile isa omo mi kan o ngbo mi lale bi mo se soro enikan fe se party won wa gbe aso fun won gbe tawo omo e wa ojo ti won gbede oni mo pe pe ta lo wa gba aso fun e nisin won ra nkan lowo e sa to olorun o ba na wo le se e se ki dede se ogun yi nikan to fi gba wole si e lara ohun la yanju lola ni CAC Federal Assembly mami ma bo lola olayojo goli ni ojo

kodogo egbo ile yi sa mo gbadura fun momo kan oluwa wi pe akobia o ni ni lari ayafi to ba le jewo fun o pe okunrin meji wo lo ngori e ko to loyu ti o de meni to loyu e mo ni momo oluwa mo so baye oni ah ko senu mo tumo ya o mo lo oluwa so wi pe ma je mu to wa lori yin oni pe okunrin meji o gbadọ gori yin at the same time e wa gbo ibi ti o ko ti dide si akobia niya rania buka lu braka setalia yaba gbogbo ilekun to sile ti ogun fun aye wonu aye re oruko jesu olugbala agbara olorun ti pa o wa gbo ti samsoni woni abe ogbodo kan lori be ni

0: keta. Hosanna meje.
1: Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna.
0: On kani.
1: Nati bakles.
0: Iye.
1: Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye.
2: Ara yi ti de didi.

0: This is Jordan 105.5.
1: Station with the boys for entrepreneurs.
2: I do a yagba loruko Jesu. Odi ni on the 18th ojo Saturday. Aro la de ni on the 19th ojo Sunday. July 2026. Shall I get mo so fun yin lana? Asiri ti Oluwa tu fun mi. Emi de expect. Pe o ye ki gbogbo wa ti prepare fun ola, fun aro ola. O de ka ti ra on ti Oluwa so be ka se. Oh, don't want to come low. Oh, you can't be a silly. You know, Satan, you need no flash, little one, too. And let me tell you, I love to buy me so I'm going to lay. My boy, Tony Lata Tara Motile Kumori Mongadua. Motile Kumori Latia Tara Mio Jade Mongadua. Lata Tara. See, if you want to do it, but don't do it for me. Lobia Gome Fab was made general lay. Only was something that be on. Nick that you know the agbati. Only the agbati. Nick that old that day. Joseph. Nino where Genesis here. Nick that old that day, Joseph. You know the agbati. Now, to what father, ya. Only the agbati was something. My body was afraid. Only the baby saw. Nick that to what ya. Joseph, you know that do a Nino tubu. Tori bi beni so pe Joseph wa ninu ewon sugbe mi Oluwa wa pelu e o tumo si pe ninu ilakoja Joseph yen Olorun wa pelu e nibe Olorun o fi sile. Now Joseph wa gbadua adua to gba yen lo je ki olori agbo ti ranti o wa dan ko so fara o pe meanwhile fara o wa eyan to le tumala o wa ojogbon to ni imo ijile fun ni gbogbo awon to je ojogbon ni le Egypt ni won le tuma la fun won ti wa wo eyan to le tuma e olori agbode ti jade itori pe Joseph di so iran fun pe igbagba e ni fara o ma be si o olori alase ni igbagba e no ma gbe ori eso kale. Now nigbati adua mu olori agboti ohun to lo so fun mi ni ele ni o to wa so pe leni mo ro ti asise mi leni yen ohun ti olori agbodi so niyan o nigbati adua dodo e ti olorun ti gbo adua Joseph oni loni mo ro ti asise mi leni o wa lo ba farao olorun pade omo okunrin ju ko sugbe mi olorun wa lara e ona lo so fun ohun pe ni da yojo be yi pe farao ma tu ohun sile o ninu ogba ewon pe sugbe a ma gbe ori olori alase sile. Inu wa bi farao pe ah o de moruko won yi lo de so fun mi sori to ba de bi lola ti ba se se to luwa so fun mi to ba se wa se ko fun ara titi e eleti oruko iye e wa lara e wa se fun ara titi e eleti o ti isadua si rara emi ni ma be se lola wo wa dupe lowo olorun wa wa ri pe lo to adura e ti gba wa ni so lo to adura e ti gba wa ni se lo to ise to nbe re olorun ti fun e wa ni so oko to nbere oko npe awon woli leke ni adua ti won gba fun e ti gba won ti dodo e ni awon lori o ti dodo e ni. Now inu wa bi farao o wa so fun lori agbo ti pe o de moruko yi o de pa mo fun mi o de mo ki mo wa ninu ikoruru oko ati ninu idamu o ya lo pe omo okunrin na wa fun mi ninu tubu. Now ibere to lu wa be lo mi leleyi ni role yi emi na fe bi eyan ara le ko le mo pe ye ko dide lori oro yi pe nkokan lo di adu e lowo pe ogun ti se pe nkokan awon olorun ti de lowo adua awon kan ni won da ibere yen duro olorun ti run ala anu si e awon kan lo da duro olorun ti run eyan si e lati ye aye e pada awon kan lo da duro ibere akoko niyan to de o meji oluwa so fun mi aye ma yi ko pada olorun ma ju kon le fe yan ti yan bere aye ma sha ida ida. Now ibere mi re nigba ti olori agbo ti nlo lati lo pe Joseph ninu ewo ti o ba de be nko ti o ba lo pe wa nko to ba pada wa ba farao pe awon okunrin ya o ma ti ku awon okunrin mi ma ti ri be mo awon okunrin ko ni jare mo ko su to ba so nko mi bu farao ko ona ti release release destiny ati ire to ba Joseph da olori agbo ti o ba de be rara nko nigba ta ni ka lo pe wa ti o ba debe nko to ba dona to change nko to ba debe to melo mi nko te lo mi yo bele tuma la to le to sorry to ba change kar kadara e ti o gbere aye e ti won ni ko lo gbe fun ninu ewo yen ti o gbe debe to lo gbe elomi to lo manipulate elomi nko o tun ba si pe fara ma so pa lo ti gbagbe o and Joseph Rada a ma ni pa lo ti gbagbe o a ni pa lo won ran ti o mo a ni kadura o gba mo an oluwa majamu to ba mi da kore o tun mo si pe ibe ni Joseph ti o ba ku si ti o go to go aye ti ran tiran ti olorun bada muro mo fe ko muro o ni lati yi oko pada ki an to sorire eyan ki dede sorire o to ba wo nkan bi ko normal be se normal thing ti asiko ba to olorun a se olorun ti se o won diri aye e lowo ni number 2 question tolong be lowo mi to ba ni o possible pe won le manipulate pe olori agboti ko ni choice ko ma lo pe na ni let me tell you that nigbati Jacob fe ku ani nigbati Isaac fe ku to so pe ko ba n pe risa wa to so pe risa pe lo pe ran fun mi kemi ki o je ki n de sure fun e tori pe oju mi ti se bye bye oju ogbode ti de now nigbati iya won gbo nigbati Rachel iya won gbo pe Isaac ti pe uso o ti pe uso o da lo pe mo fe sure fun e lo pe ran fun mi se olorun o ti fe olorun o ti gbe fe gbe ire aye uso le lowo why ti re yen o te uso lowo wo bi aye se da ire uso duro uso lo so lo si ogogo to de re Rachel se manipulation iyawo Isaac se manipulation o so fun Jacob pe baba e ti fe gbe ire le iso lowo o sare ori ko lo peran wa fohun lo koko hun je o oya sare bo sagbala ko lo meran be oni a to ba ti e meran de baba o ma do mo oni oju oriran mo ko le de mo oni a o ma nfa wa mora baba mi ma fa mi mora oni ma wori wa le iru eran yen lo ma le mora to ba ti le mora koni mo pe iwo ni Jacob bo sagbala o sai lo pa eran so to ba de bi lola wa mo padu re ti gba to wa kon de e lowo ni won de e lowo ni o te ko bo si e lowo won de bo si e lowo koda ibi to le de gan o tu bo sowo elomi bo la won le gba pada fun e to ba de bi lola to ise ba ma se yen to ba ni se won wa dupe lowo olorun ohun to lu wa so fun mi ni e igba ti Jacob gbe eran bedo Isaac ba fa mara ah oni ohun te mu gbo yi ko jo won so oni baba mi e fowo pa mi lara o baba pa lara wa ni irun wa lara e mi wa so ni irun lara Isaac ba sure gbogbo ire to wa lenu e fun Jacob bi Jacob ti n jade be ni so wole oni baba mi mo ti ni ah se wo ko ni mo sure fun ni

0: ofesisa ye mo mo bere bere kan lowe mo ni ere wo le ngba si egbe te nse oni baba ko si ere kokoju wi pe awon se big boy lo ah mo da wo wi pe bo se je big boy to number 1 o sta ku ole to da awon ye nwa number 2 gbogbo ara ti o ti gun lo gbe mo ti salada gbogbo e lo fi won mi mo nwo bayi oju e ko se wo da bi na ni mo wo wi pe jesu yin ma duro Jesu ima dao, Jesu iti mo mo, lato mo dume jo, e Jesu to funyi, ko so du akwa ko kola rami, wo yi mi bori, wo fi adakami lonuri, to li eni doma jegbi, doma kubi. So, winte le Jesu, jipte li olonu, o ju ti woro, o ju owo lo, o ju ayo aye lo, o ti o mu funyo, ifo kombade, ati ayo, wipe, ko so to ma sheo, mo gbadua fun wi pe awon mo ti e eyan bi amo sami mo ri eya kuya o
1: amen
0: ni o ni mo fe ka gbadua gbogbo eya bi amo e pe ara jijo se bi iya lo bi bobo yen so fun mi pe sa odun meje lo lo ni lasu odun meje yen ohun o le dele kon so fun obi un pe at the 200 level not in young crew school to the story courtesy Only yet and so baba who there's so school or all the be a couple by new okuni and ba the be a no be a moye a lima kapali masida mon badua bombomoto be why no one in your jew
1: amen
0: if I don't know my bammy so they become dori kodo mother do go to one on board was shall be a moduma daughter meeting by pay ti ya temi o damu iya mi o suku le mi lori tori ke mo tete mo na igbala mo nba iwo bi soro loni bo ba ti e ni dadua awon mo yi mo ni dadua awon mo to bi kale mo ni dadua o le bi awon mo yi kale ko de ma woro o le bi won kale ko de ma sere awon boys to nba mi soro ise awon na won le ma fa seru ko be ogun lo wonu aye won ata lo wonu aye won sugbon kini ko fun emi ni ayo bi pe ti a ba pada si odo olorun yo gbe waro ida pada won yo pada awon mo ti owo won ka ye jesu wonu won bo enemy ti lo tori omo lo gbaje enemy ti tori omo lo wonu egbe orisirisi sibe ko si yi pada odo jesu nikan ni iye ani pekun wa o ni emi ni o ti ta ati iye enikani kin lo so do baba kiss me kiss any pastor me mo gbadua fun mama mo gbadua fun baba iwo odo to ngbo mi olohun si le fi aye re dara nla o si le yi I don't see the yi aye re pada olohun si le gbe odide ko si ogun to ja ko si ese to da ko si pede to de ti agbara olohun ko le yi gbogbo e pa asire dajo gbadua ni aleyi loruko jesu ti nasareti gbogbo asasi aye gbogbo aransi aye gbogbo ise aleye egun gbogbo to da ona reru iwo to mo we ni bere aye ti o ta kowo bo se lati gbogbo ede daru loruko aye eto
1: amen
0: oluwa tu aye eto
1: amen
0: fun ke bale da do gbadu ara leyi wo kenyo lo pare iye ko ni answer omo kan ba mi soro omo bere kan ba mi soro ni ana oni daddy nipa ti daddy o nku on what depression at age of 12 years come on 12 years what depression only daddy only baba on promise on heaven and earth sugbon lo didi o ta fi ku pa baba on baba on ni ile o fowo le on daddy won mo mama won se sowo owo yen tan won ta ile ko su to ku mo only daddy iba ton wo no church yi ti mo ba ti gbo oro olohun ni aye ohun to wa yi pada only daddy o ti ri se ni aviation sin o ti se pelu ri awon ye hostel ninu plane a wo bi ko si ogun to le only daddy o le de bi pe o fe lo para hun bo n ba iwa sun oro olohun wa ji ohun de yi pada o n gba mi bayi o ni baba o ni ya iwo lo n da gbe eru e gbogbo e ti sun e o ti bi mo ri o ti senu gbogbo e ti daru fuck em bale dajo gbadua iwo be to ku yen gbagbe e olorun ojo to wa loke yi ohun to wa loke yi o si le gbaso dajo gbadua mama awon mo yen won ni da ola mu mo awon mo yen ni fe problem
1: mo amen
0: e da sai doke lohun
2: o gbogbo ti a
1: da ju ayo ogun gun tin doju eru je solo wa se don fe wa oju tu si o de ma se me ayo se me proper ban ko

0: Praise the Lord. Oruko mi ni Aremu Sunday lati Amuloku. Mo dupe lowo Olorun alaye pe ni last year June ni mo lo se testing. Nigba ti mo fura pe nkan to se wife mi koja ni 2024 to fi ku ni January. Symptom to ko bere na ni heart problem. Be mi na se this test pe ifopa mi n ga niyan. Mo ko si mo lo hospital. Mo a treat ni, mo a gbogun. Ma to pada tun sick again. Monthly titi pe o wa wo December 2024 yen mi le lo ibi ise rara ati rara titi wo January odun yi so when ba ti mo an gbo program baba won wa so pe an wo la I expect lori oke ninu program ta si ni last month pe en to ba ti ni repeated problem pe o ni lo ko wa fun adura bi mo si wa si ori oke ni last month ta si koja ni yen mo a dupe lo Olorun pe ni bi ba yen nijo kerin ta fe ma lo baba ni pe ka ta phone wa pe ta phone wa emi te won focus pe ba won so pe credit alert ni wani ogun to wa lara re ba won ni ka pa ba se pa ba won ni pe ki ogun yen ko ku mo kan ri pe nkan yen bi gan kan kan rolu mi ti mo fe subu ni ani mo ta stagara mi ati ba mo ri pe ara mi ye mi gan ti bere se lati January odun mi iguro aisen mo ogun gan wa le bayi nisin ti mi te lu mo rara mi ni feeling aisen yen nigba to di ni ana bi won se to pe mi ni yen mo ba te so fe to pe pa mo fe je ori oke mu wa o ni ki le fe je gan se e je koja un je ni e lo jama la bo se wi e je ran si mo ko ro ko be mu mi sire ni lo ba ni oke nkan ti mo fe fun mi nisin ni pe mo fe ra phone fun mi pe se mo le raye lo asiti pari ni role mu ni a mo ni mo le lo worodu mo sare lo worodu ni yen ere mo pe bo se ra phone fun mi ni ana ni yen
1: Android le
0: won
1: se n lore beyen rijo te ti daye pe te ori oke lana bo be panu e ti o su heavy gan
2: I thought they are making this month is so heavy
1: na we so ke awon ore ti o ti yado re ri
2: those kind of goodness that never came your way before
1: let your amen sound like thunder receive it now
2: amen ma gba bayi
3: ora yi ti de didi
4: o ti de didi olorun
3: o de didi.

0: le seru olola mo
1: o ke laye mi wa o
2: oruko mi ni Grace Balogun lati Akure ni adun to koja mo wa si bi mo pelu awon to nwa omo omo omo mi kan ti mo ti se gbe ya fun la odun marun mo wa jade emo wa ni lucky mo je kan ninu awon ti baba pese oke pe ko gbadura fun awon to nwa omo mo wa
3: oke ni ande lo mo to to nwa omo
2: be ni sir mo wa gbadura yen fun omo mi yen o n jade ko omo mi bi mo mi won ni ka mu kan mo wa mi kan mo pe pampers ti mo mu wa pe o po mo sa gun se ya lenu olorun meditation to se ni july yen ko se mi mo afi gba to la on ba mi fun lomo meta
3: ah edi de ki hallelujah
4: hallelujah
3: mama la won mo pe pampers da won ko la ni po
2: pampers yen mo ronu ronu pe kini ma mu bayi fa won alakowe mi mo kan ti ma mo ja mo pe gbogbo olorun lo pampers ba ko pampers lori gba mi mo di si lai lombard mo sa wa si bi pe olorun o omo mi o mi fe ku cup mo mi kan wa o ma lomo o ba mi fun lomo o de se o sun gan ma se to message to je
3: ni ti la yen ta se yen ko se message mi mo gbogbo eyi to n omo leyin pade yi oyun lo ku te ma ni.